La magonere pari pari, neran lo hakani tola tola ka. Ai wa mi va ka ka na chuna e va ki tu me mchin ka ka na ri ki tu me mututu. Nyo, i mun tu mi he chun ka yo na ai cha ka yo le mu ku sa ke mana mu tu mi ha. Mana mu e konta mu ko firi, va ka ni va ka ni va ka ni va ka ni. Mpa ka lu kulku ya le na mpira mu purele yo lo hanya. Vana i mun tu mi he tu mu ri ki ra tu an ya va mu na mchekula. O chekula ho ni wo puri he nechu. Nera ni lohaka ni la pela katowi so lohan sa husei ho ni purele. Ni mwichane ola oni onliva musoko. Ala musoko ai.

0: nala.
1: Tapuru sora salvadorai. Sawe iwo sikale sawe iwo. Sawe noti sawe no. Mo hikusa sawe no wi mkirihe sawe iwo. Wala atre. Olo chawanyu we iwo. Tiba hava na Mr. Mvoswa. Nchuna ni pela wa mwahe ni yola. Olocha. Anachu locha.

0: ponenyeselo
1: studio da radio Mosambiki kopeni moteno mvuruana mabasa alizo na chobo anroma daine mabasa alizo na chobo mpaka 10 mulana mitalo makumatano mitalo moteni niloka nagari uvuruana zote na tena tadeli udiga kwana mitana minai mulevi onfune onzgun jamikombo maputu ya wina kele dopadwa na ezugu ngamani yede mpuno mukamlinge na radio Mosambiki ndena za maronda Termina em talama comeli, nidena mabasa a macanim punum radio ni macamaca mabasa. An loges leta di padu elege, pino dam padu elege, mobi o fluxe padia mabasa. Pacacumi, mugubo vruana do padua da província de Zambezia ne chuabo. Kumina moza mudezi boiri za wili mikombo maputu ya wina akile do padua Kumina moza na mitala kumina mitano mudezi boza na mipaganyo za maa namur magaño Kumina moza na mitala makumeli mudezi boza na ambara ninyo na kwa niya juaka Na kwa niya juaka labo ninganti Mwe niziwaniyo ila mpaka weneo mulino odene mkinyo manaboteni wana mwyoje Walizu ni ingirabuli yao tubu wenza na nitina Belton Kasimu Nani kamiyo na Paolo Lopez makreno kapula na mazmoteni Kalani uovruwa na mabasa haba.

0: Vamale ye tovru wana jibwej ovano ndweni niziweni timfune uzi wiyani na muliboni wodu na yo.
1: Mio Albuquerque, Alfredo, Abrazim.
2: So Albuquerque yo nubageleni yo wila nziwe vilinyo, voroma vene niziwe bali wenyu, mikalelo dilinyu mpako vano, voroma vene munitagiede. Dao padwe le geni o dinu padwe la gani nyumba lo
1: ni dubalwe veneva ni le veneva en 85 aliga sinza tercera classe mugoda papa na mama alu malana do mama badho anu erampa mel mio 86 lo do veneva ali mama de konsa sinzani ante quinta classe 90
2: mugeraga dibalwa pano akala oinzi wavo apo babalinyo murutagani
1: apano mamusagani
2: mamusagani ha nyu Albuquerque badoile nyu suza wenyu quinta classe mpaka masakamena mubwele dabu yelelo kuno musagani
1: be niyelele amaya gavina yelo yelena na papa mtao dado kuno vina kani bai kuna gua lofala nukoloni vina bando kuna wakawa na vina bai ante mpaka original hapa pale amalo orimela ye nilivena vasempe
2: nsakanto na mwalani le ababinyu mwalangas
1: hiyo nali atanamoda
2: o tanamoda aidwa no rampa ni namaya
1: nada ndo moda watela odu moda wa telwa ante kulubera yena ale atan
2: swal buker kinyo muli woroma wo wili wo maria
1: imedili anatan
2: wona utan
1: se
2: ovano mno bwela yakanga tsina hiyo bana
1: no bwela mena makumatan adakata
2: aha nyo masake na bale kani si dapa dwa moa ni mwa ama mbali enyo mwanona peno nyonga ima
1: nani
2: mwaku sadhavi yo ila mvune makana ngapu
1: yo na mvuna gawadhi ye kiwedhe ile nelo wangana mentweni
2: mwanzi wamo aya watu tela kani si mamurani
1: jila atakadaziwa
2: kamazo nyonga mwala ima
1: no na azwezi kala mambala muya na vaduwa ene baya tefi kala makani ogai wa dilobo
2: mpako vano swal buquerque nyo mpulile kalas ganato vano
1: quinta kalas
2: jigomene
1: se
2: quinta kalas udu mumarile mwen mwale marabo
1: se no ado rampanse
2: rampanse
1: se
2: dabno vele na ama mbali nyo mamakana nani nyo vina uyela mamroma vina masari yenyu maso mutele akagane mwabeda patiti dab
1: meu de telemo da cantuqui amazana watana manne matana mane da ka taro 93
2: ba mana da ganga sinyo
1: no na ga bana ma umeli natano
2: dudene mwa de nyo ni nyo bane
1: mpaka nada muya na roma alim kologon de kana bana al kosana mwana 2004 ba fasel mwana
2: ya manyena da
1: mwana ante 2007 bando wanwe ante 2011 manya lokwa
2: uloka kamdilo bala na mwina kabo wale
1: di bala na mwina 2012 wanze lo do maputu badiela 2012 bani mwana mwina go kosena mayi mayeli ante 2009 lo fasel wina então até 2022 locana muina vou cuba para mamãe na água então de dilom fanya na chama se sume me na água o ida gaburubule alubana en água dos angares dos avenova até 2023 24 não mana senhor do avenova ba no bilante apa no casa da cabelo
2: coloca olhe muito Rompanyu nina.
1: Ole todo mutia. Ni mutia. Ya, nampodia to. Nampodia.
2: Mobala na mwana?
1: Nada.
2: Kambale mseye. Kuloka vatakulu vankala kani vi?
1: Mbe, kani kia kala huu. Se digalo gada yene jaka rume na meba ditambe. Kala wako rume la. Kwa dike dia nofanya. Se.
2: Bamutida.
1: Batida se.
2: Kamu mbadele mutu. Na. Mnuo paka nyele biyo.
1: Nye kwa.
2: Kia mura lobo inyo vanene? Mnuo nada uro ida dira.
1: Be, obu mnuo ida vangu mse. Nanu na mazili mwa.
2: Nyo, mabasa gana ntida nyo ya wila muvisa pele okunori nyo.
1: La bonto nodo wa mutati opamakia ya, okana kunida wa makara, bonto. Mwono mwajidari gumi ya na munda wa mwono.
2: Munda wa nopura lal?
1: Beme isham.
2: Ya kejino, malu sinanga ube muna sinanga?
1: Muna sinanga wese.
2: Muna sinanga wese. Makia ya ba mugadodo opa, boja bae ube muna gulia?
1: Muna gulia.
2: Aha. Mirisi ringwada nyo vene wa mgocha makara. Boguli ya vina kaya huo. Nyo kuno kamumpia na makara?
1: Fugao, nupia na se fugao kana kana. Boguli ya vise.
2: Mpia na zaavi nyo muina fugao.
1: Nuka wa mtu ino kutuela huo.
2: Zawene?
1: Si.
2: Baito, ki ega kalaninga zawene. Nyo mnoko sa goi ya vatando ya wila muna kala mnosapa. Chini yavu na nyu swalbu kerke wila nyu kelwa dana mikalelo ta diga ko sayangana enuda ni musore ni mwenyu yo wila mask mio unwene kelwa dana ga ko gari yavu na nyu emfreche nyu ukana gari ben
1: nga mutu kankana oga wila disirire bure papa bafanya na okone ya wia ngamulaga ba libo da bure bure Jadual kanan untuk agam gula kasih aku peraya bayi muka mesinnya apa? Muka kulit juga kau nak kerana sesuatu agam gula rane dej bangun muka begina.
2: Oku nuan ini juga kalau nengah kami macam pin dubo esap itu nubuah.
1: Nubuah sih kulit juga kau nubuah.
2: Oku nu kamu nama musik awal aku?
1: Nada.
2: Nada. Kisah yang munggula dah mundu awal.
1: Be abah ando peraya agam gula esap. Kadang tu nukah nak tak kuza. Ugalwa nofanya juwezi si andwa no obole shabeko. Ngamalaga kunwana ugona. Kuinja.
2: Maa ngombo kunonone? Wabane?
1: Kunonone ya maji. Bomba gila omatamba. Musika mdumu waloka dadi.
2: Nona, unakane gejibu ya uzi velani? Tuabuke nyo mwanche taga?
1: Na cheta se.
2: Mbaile ni?
1: Ucheta se, mbaile.
2: Mwajita gawo?
1: Ye, mcheta uloka dadi. Noku na vina wangono wangono.
2: Jamutia?
1: Ya, nwati ya daima wangono. Nwati ya daima.
2: Mwati ya daima? Kamuna kamira?
1: Naputu to, bwilashi, akura kimie chete, haima chete. Yangalo gazova diwa, ofunodo wa mpangani, wele limwene mo. Nwala pena wano gina nti, haima adegoko, bagola, nwala huze.
2: Sawa buke na mangua?
1: Nada.
2: Nada. Kamuwa?
1: Nada.
2: Oi mene, kamusuzile?
1: Nada. Kadimu fumari vina.
2: Kamuwao na gapena kuinyao nyangitari ngao ule nunanga iji huko dungwa matereko. Kamuwao kuwe duwa gamasa kamuwa wale?
1: Mbae nada. Sika na portale.
2: Aha. Ba, inga mwanche tagamasa kabari jibu gani ya zive, yao zivele chani masa kamuwa?
1: Jibu kata hii za kala jibu maa
2: Nga dhivi
1: Sido wabani ene kaza wale
2: Zenyu dhali dhivi kama unta githa
1: Yena cheta kwa si ababa sura afrikano ke Aka ya lula
2: Peni peni
1: Peni peni Madala
2: Yenyu yao kula chani murema Mpuna nyo uvuruwa na mpuna mradi Mozambiki Chivi, hiyo ni nani chao ya wila nyo mwana mwana mwenye mchete.
0: Kito, jibu eji swa albukerke, mnuna mudhavi.
1: Garuma beo, nubu ele ukala.
2: Si.

0: kumi na moja na mita la makumi na mita na miraro. Abu numala vo kumi na matana meli mweru buno bwa junyu. Mweru wa ufuru wa mpuno Mosambiki. Peno muromo gula. Dilovada peno. Kadiga fia matanga kavonja mkwani. Ana kuba nena romo anoromo rimela mamurdani uiwa. Agafiaga matanga ana kukaa upatele wase. Nambuziza. Unaona ngano mwali woku unupatele woku kuno mwali edo. Ngana ana kuyaba unkala umalaviga fia matanga ando cha uvia ando reliwa. Bon dia. Nami wa bon dia. Magumi.
1: Ya bomundimo amio ka kuma bene nyo ya radio ko radio sa Mosambike.
0: Kuno kwadretho. Din logana ani mulovi.
1: Mun logane mundimo wa radio mo bene pateji.
0: Bateji.
1: Pateji ha kuno mo bene ma akiwa msheba.
0: O makiwa. Banu na kwani kwa ko makiwa.
1: Ashe patabuno manabu virile dia onde junyo ni igurana ani managa duka chitakwa ni ayaka pa.
0: Alabo kumi na matana mele avira nyoka mwondile wa ambarani.
1: Eba ambarani siya yana ato siya kino mlo jina wede ane to oviri ya kumu oviri ya ane.
0: Mwafuna na kusa dhabi akale dhabi.
1: Mano yene ata kimulo baso mulugu ikuru za mulugu yene akale gine kumi akale gine nwe gine mrendele.
0: Na utamala ni mkano mambesu wa tima umwakiwa malejelo umwa ana mudhina.
1: Ana muda tena pete kumanda jelo eno amo be.
0: Yamba.
1: Yamba batiji.

0: Dekana mkuu mchitoni mwe mbondia.
1: Mbondia, mbondia.
0: Mwagumi?
1: Dekana, peni vina weno chwabu.
0: Okuno kumala weni, dindo kena ani muluvi?
1: Kamuto mja mzugwa, kalumaga nila.
0: Umachiri kana hata?
1: Muna munduru.
0: Ah, reba. Ai, kama ni so reba uko wabanda kwenye chwaka?
1: La, dokulu kawona kwenye yaka siwe nilabilo tena na kwenye yaka.
0: Ah, mga zelu mfuna mwavezi lukwena wea.
1: Kaya kani kumibai, oshikula vila adwagi uu.
0: Ah, habuwa nsuza abu yato.
1: Mm-hmm.
0: Bye, so reba, no tamalani.
1: Ok, tabe, obrigado.
0: Kamba.

Omusuziye. Huh? Oh, ni ana, this is a cavinziva. Kulogozi wo pia vina voziva. Huh? Kayoa, o dali de monumange. Ni fudada. Haru. Kinkala. Kinkala. Omusuziye. Akala o kuya kamiza kanziwa ila kamuvana. Kamuvana mi do suziye. Wangene dere tu. Mangwana duwe wongfuno vira mumpu mumvire midabano. Kayo kani malabu eteni. Ah, urudene uika munyu varidi. Anada. O umotida makasika. Ada. Kinkala.

Baitu wale bunanda bunani dana makana baka mbuni Zambezia, na gato kwa na makura, na nyanyi Carlota, holoka za inyene, chinigile ele inyene, vina makamaka zosene mara makana ba. Munuwa leo mpako na makura, ni utiani.

0: Dabono nifuna nloge mukale lo oneeda mabasa o lima nsakantino ni nsori wa mabasa o sinanga mbuga makamaka mbuga mundimua na mili madhina ninga bambaya farinya na mili madhotiano tiana. O lima mabasa anasa pela na amuthi oroma na masaka awale. Nona ayana baba li anzuzu milicha mabasa ningaba o lima. Arumaga na omanyula, opopa, osinanga, na vina nsaka, nogulia milima, ayana anokosa epadi ya mabasaba. Okono Zambezia, onulimi wa milima dhoti ya notiana, nona mabasa ni adabono, nifuna na avu zele ayana, mukalilo onenda mabasa, makamaka nsaka antino no maria, no sinanga mbuga mundimua.
1: Nedi li dona alida.
2: Yake jino mabasa omunda. Aneda lago.
1: Mabasa omunda aweda maji ena kuwa anounda za wende wila mbuga kazi budu ile dretu maji ena anoloka ni bulu mwaba ngono vi.
2: Nga nyo
1: Nga mbio vina dili mko kubashu. Kadoni ene lobwene wila za vinata.
2: Kamonde lobwene. Nyo mulima wakuna wakuna.
1: Wakuna wakuna ipadisi za mpu muru dani musulu gampu. Se mulima ye.
2: Omusulu kwa kulapele?
1: Olapela.
2: Amuno wede la mungu na weno?
1: Nada mashikani ngo nela anono kusavive.
2: Amuno kwa pamuyela?
1: Se.
2: Mulima on?
1: Nilima ufarinya. Mabamba ya nsaka na bamba ya ni gafia. Se mbuga zene sovi na zigafia nsaka na se lima mwiyo.
2: Kini padu ile ya kekino oipure lopo?
1: Ya kanini ntenderi deretu padu ile ya deretu deretu. Ya kejile feredu avira majiatu wa pentarzane. Manera majuda buno ja yakeji ja kaninona deretu ja kanin e kaninzo ni paduela se kini paduela la bua ya mwa uno kanini tender
2: nambo ka mujile ni bamba ya nena de fari
1: nada nada
2: kimo na ko se dawe
1: mino bo azi dawe ne memu elwe mbaba kanu kantule lwa muraga mino tentari zawe ne nino bo azi dawe no songoro wene sakana ne toni funo ni dana bia mulugu Ninoono songoro. Se.
2: Watakulu maono nilo kwa tala?
1: Nino kwa tala to purkizilo po kazi budu ile na mderetu. Se.
2: Masa kenga ba unkaru budu ile buwene unko saka dhavi ila muje. Watakulu.
1: Watakulu. Nino obate ya ardhawe no doku patule jijuene ngume la mutu mutu soba gavisush tentaru na watakulu ba ila parapoderu ila aima vina kose dhavi. Jutare.
2: Nyo munae mangazi?
1: Medi na ima eli.
2: Eli.
1: Se.
2: Mamu na ingino laba?
1: Nada.
2: Nalaba?
1: Nada.
2: Ondo munda vino be unkusa taksi?
1: Nindo munda wa moza.
2: Ndo munda wa moza. Ayima no sunza?
1: Odu moza no sunza. Odu mwina kansunza.
2: No sunza klasi gani?
1: Oli segunda.
2: Ah, segunda klasi. Oshkola onoeda deretu?
1: Onoeda o.
3: Zena kajwe Julieta Rafael.
2: Nyo vina mulina malima?
3: Lina malima se.
2: Mulime padiga?
3: Inolima kuno nolima mdabo mseramika.
2: Ah, mseramika. Mvuyo kuno bugoni mpako seramika?
3: Se.
2: Bamuha kuni la wene wabe mnozo wa bamuhela?
3: Nogona.
2: Nogona.
3: Yeah.
2: Mabasa umunda wa mwao noe dila.
3: Mabasa umunda wa mwao ni lima mzoko rupa majimi lima kalibudule deretu.
2: Kalibudule?
3: Kalibudule deretu mba mkalela gani.
2: Mbuga zake sina mduni wa mbudu wa tu ya kejino kubudule?
3: Mwaino kubudule mufanyelele. Nima ya kejile mwaino kubudule ufanyelele.
2: Mwana mbuga mundi mwa mwono?
3: Mundi mwa.
2: Kini padu ilo ila mbuga kubudule deretu?
3: Kaninzi welo boya. Mzoko rupa se kaninzi wa ipadu ile parambuga wa ikala deretu.
2: Obe urubule nsaka na banati ngafuna
3: muzokwe oromo ruba sedo dezembro oruba muzokwe ku kaninga popa mbuga wanji wazilo bolobo mapati nyuma chilu na kusala wane obe dale loche mbuga kuzilo buduane deretu
2: kuloba nyomu oru wa omuna wa
3: na adu oturu mila wakasikale deretu sen no vira munga mundani kaya mdebe no vira muzahani machikasikale ufanyelela
2: so muno vira mula mwona kala mwumila beu
3: hee
2: kimu wakane beu muna kusala vima wano
3: Ninolima wasa manilo gilego doka njiwa. Ninolima, ninopeda beo, ninokula, ninopopa zaane.
2: Yake jino, Etiana na yake virle.
3: Etiana na yake jile vina. Etiana na yake samunduni. Yake jile kutweche mbuka maino vina. Epadua yako kene.
2: Uloka mneloka na dhala yake ya maono?
3: Maino nangapo neloka la dhala wene.
2: Mga buduo dabo, mungali mani matakulula mwone mkwani lukuchilobu.
3: Nolima mkwaza bambaya, kwa miru la farinya, nyemba, parawala. None taka la notama giadala jiwa mwono.
2: Mkwana madebe ya olima?
3: Nikana.
2: Unti ya niko komezo gani wa ya nae na wila akalile vintidu lima?
3: Niko komezo mie ni inti ya mie tinti. Muza doa tene doye lela peno unkana ya ruka kana mwana pena kwa ya kekule wila kana kane kwa jijwene mwazavi. Kaniti yolima wila prike maino kanijile mbuga kaniti endo ni kasiga vintidi za wane endo sokoro kafunzi onzi wadi mulugo.
4: Njini na kodini tiena?
2: Nani?
4: Tiena.
2: Tiena?
4: Si.
2: Mabasa olima maono kedile zazi?
4: Maino chibaribare na mabasa olima maano ani katamia.
5: Maino kanoni dere tu so ninga aya na ainjiva kada mutu di mutu. Baguruniva e kanzo dere tu ninga miyo parti yaka mwamungo mabasa olima. Ani evero sobri mzogo zire terazato ni shumbare vadidi. Kavo gumele enjeni ninga mwayake si da mundu ni mbili yo na adama. Aji mzogo maino zire terazato mataula katauleliwe mbuga maji niko sadhaane vangono vangono.
2: Mulima ovi?
5: Iye ni ndima muilalani.
2: Ah, muilalani?
5: Se.
2: Mvenyo kuno kogoni ba mbaba muilalani?
5: Se.
2: Zaka za mduni, zaali za zeretu?
5: Maizaka wa mduni, maji, nampuramu vangono vangono. Nampuramu se, mwaino ni tabwa.
2: Ya maone katamia?
5: Ye katamia. Hivine katamia nabu ya nizaya vangono vi. Zitha vilobo lobo zingi zene za machilu, zani, zini keberani mtu mtu sisene. Se.
2: Nyo sinanga mumala obe unambuka mdumua?
5: Unambuka mdumua. Oitwa?
2: Maja beo wene kama mpura nga
5: mpura? Mainada, mulugu mdumua kanimpa mwanae. Beo nukumela. Nukumela beo kara yake jenda nwone kara nulabana nenino asokoro. Se.
2: Okuno mungaza yukuno kogoni mpaka mwilala ni wego ulapa wadidi. Okuno kogoni kulima adabo?
5: Madabo mama chibaribarene nikana. Madabo etena za lemu minyo.
2: Munyo?
5: Se. Nikana madabo. Dabono babale etena madara munyo muli ntati muli mtuwe bae. Kuso medika pukuku wadhaene.
2: Oku kala nikome uli ntati?
5: Ever that. Kukome tu magomero kukala ntati. Ipada mkotora kala ntati. Se se
2: buloka bangono bangono ntati no volo wa murda
5: ino volo wa une murda ntibare
2: ndi manyoka malazi no kwa
5: ata na ata zino kwa wene no kwa te pa de mataba vino ka chaka ye zino kwa wene se
2: musa kan no chinje ya
5: no chinje se no chinje ibarbare no chinje verda no chinje
2: kimo no bala ya kigino ka ngalanga kamuna pure lo bwene wene muna kale uda mata kulu oja mukana ima
5: majina ga Nino kala o, nabu ya muluga wanifuna nino kala, nino piga mataba, nino kusa mkwa no nyimba. Mulugu nino niko ya nesweni. Se.
2: Eji nkalanga elabu yotene vina?
5: Elabu yotene, elabu.
2: Mugabu zela ena nilo kata wani?
5: Se, elabu yotene, elabu. Elabu yotene.
2: Bamba ya mukana o mwegu mwumpida?
5: Bamba ya da ene ni mpida maji niko ya mataba para. Eze zika mazenyu wa mwusi. Niwode niyelele mwaka mwene vina. Nipide bamba ya se.
2: Natena niko kumezuga na ima wila libio sunza?
5: Mie nino tia nkoko mezo mie odona rainya. Nino tia nkoko mezo. Ima sunze. Adhoege fesongoro. Iye vina. Ashene shkola vina. Alelege vina. Nyua vina kuda radio vina. Muna parari vina. Na mtuko ningo odu. Muzege vina. Nili biedege vina na ima abo. Mchibari kareni.
2: Nyo musunza? Musuzile mpaka kalabla.
5: Maji mie disunza. Mie disunza. Ni sunda mari gomela tercera ba
2: tercera class
5: se
2: jini apa duile sa oigo do sogora bangono
5: eh ie tempo en ello prepare ninga pa de mio kaduru lo kuno mie di unule di shirto ngfe amaji ni zuzumira sobre a kodo
2: kodo
5: se
2: ah
5: kodo 85 wakala kodo kabali muzizi ya tema ni fiero kulia shukola majana anga mudele na mio kune tena mapulia shukola
2: Malupulia
5: tenis. Amapulia tenis.
2: Anu laba vina?
5: Ya, ufanene ganyu sagoi bama. So, alitha ayina kosa bidata wazinzu wani.
2: Kii umafunanga umako kumezatu. Ai maena, babi ena. mangana ke fedu padu le nyoka musunzi de sabaya kodo ofuno tia mpaka nyugani wa babi
5: mia dino tia na kwa kavina mpaka nyo imia kadi sunzi le yena mamba ali ana mwana ya mwana yina akokomeza sunzo usunzo kwa deretu ulu na mwana e onfanyira sunze wene dabuno dilo buzima chinje kwa sunze unosegedea sababu ndo wewe kunaona sogoro nokokomeza na kwa kavina mamba ali vina na mie vina kadi sunzi le maji nokokomeza na libieni ane
2: kulofanywa muyelela baridu saba usunza
5: ndiyelela baridu kibarbare ndiyelela
0: ayana anamalima ankala murda ugogoni apa ni wachuabo aba vuzile uya wila nizio mukali oneda mabasa olima ninga mwalu gani yake jino mulima wa mbuga kubudu ile diretu maskiza wene anuwako kumeza ayana otene ya wila kati ya mabasa aba olima sabani olima ni fumo oti ya mabasa olima mpindu mabasa mena animuka mieza muyana weneo ogogoni ni mfanya nyanyi onkosa mpindu ya wila agumele kobri ya usapila na vatakulu.
6: Jina Adriano.
2: Jina Adriano. Nyomu, nguo nanapa. Munguli ya vunu?
6: Munguli ya shpeto. So kazi naguli wa nofia wene.
2: Amu nofia wene.
6: Se.
2: Ni shpeto sizi musasa nyadala.
6: Yoroma ya nindo na vede msidadi. Okula kadakilu ya rabinyo elisen 50. Pata elisen 35. Nigazana iyo sasa nyezao. Pe alimau, aliu, kaldu, munyu. Medoza mwana kudabwadia. Kupaya waikoni parazitwe. Rabinyu otempera rutia. Depois nigatereka medoza mwana kuyo. Wospetari na muriza osha.
2: Mgomero tempera remuntia orangas.
6: Uma hora. 45 minuti.
2: Apo sumu tempera leda bono?
6: Se. Namunbesi 8 hora ba tempera.
2: Mabasa ba murumine wale hukulia shpetu.
6: Nada. Ninkosa mwiri.
2: Amwiri, ni mkali wako no ugoni.
6: Se.
2: Munguli ya uwe, ni mashkola ya karizina?
6: Kumusika.
2: Ah, mungu waga kumusika.
6: Se.
2: Nishpeta di mungu waga na organ?
6: Nachuguo.
2: Nachuguo.
6: Se.
2: Taseto ora ba mkavolo?
6: Se.
2: Angule chaba?
6: Kataksista, baikale sabi yatu, parajena, bure bure.
2: Ah, baikale sabi yatu, anunga bagula ba ujana?
6: Se.
2: Baito munguli ya varidi? Munga sasangeza chpeta zeze nunguli wa?
6: Zinoguliwa soki wa msika latu yeli. Alezi zinoguliwa alezi kazingula kuliku latu yeli. Oyeli ningulia matumu vina na mwedo.
2: Mwana kuwantero mga mungula ombudu wa dhati?
6: Kanda mungula kulika agogo na nopambia mai.
2: Mm.
6: Agogo ni amfuna ziloboza baratu maivina amfuna zilobozi ndimua.
2: Ano kwa ba, baba mloja, baba ofu wafuwa?
6: Baba mloja.
2: Baba mloja?
6: Sii.
2: Kwa mga kula ba ofuwa kambudua?
6: Kanata kia purika kuku na nukomplika rimais. Kwa kukaza na mwana kuwa mbuli o mfuwa, akuku na nafune mwedo deji kinzi. Ntangi na budu etaku nukodu kala deji kinzi, kimbudua.
2: Apo jeneji uspetoji munguli ya munga mwedo bu munguli ya da?
6: Mwedo mwedo daromile na kinzi. Aono baba mbia purike oyeva nini nye baadi. Munguli ya deshi.
2: Deshi meskaya. Mashono guliwa?
6: Ono guliwa?
2: Munga dabuno ufono ukane ntibani kuburu nogula?
6: Ono gula se. Mwedo mwala desu masimunda.
2: Desu masimunda. Msunzire shkola kata?
6: Mwero milo maganja baza basunzo kuno bazo kumbwe bazo kuno bazo pebani. Dimalilo pebani.
2: Tamu kuno ogogoni. Muteliwa?
6: Se.
2: Namu nanyo ntida mwala?
6: Eso biskata nsi.
2: Muntia niko kumezu gani? Wabale vina ayana ina ganyo. Akose dhati?
6: Akose ke biskatu. Mikala maronda maji okoza. Aina angulia mukani. Aina angulia ni angulia. Estamos que tentaram assim mesmo, de uma maneira, na biscato, no estádio. Temos que se virar, vida pessoal.
2: O gato se suene, não pode
6: nada. Não, vida. A tu enjamu jeza mulubana, babai despesa, babai buo, babai nini, mulubana calaba, então, vuna a coisa da vida.
2: A camada mumuana bocan.
6: Belogu a mulubana buruto, cambaia cobrio, não namorar enquanto cai chuene.
2: Viene cana? Então, a mulher não foi um caminheta?
6: Um caminheta? 50, 20, de joelho, da mulher.
2: Não, não é para dar um bruno, monaca nem quanto. Gabulia, você.
6: Médico, se lê metade bazana, porque de uma tague, cadiz, aquelas no guliva. Metade de livro está com o mês de lena 290.
2: Ah, 290.
0: Jina Adriano, ongulia espeto wa musika ya wila amuka miyeze mamune osapela vatakulu.

0: Ahe? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilene. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiana ola awaliliwe. Olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nigila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye moa. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywa la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonta. Mwere ke sapama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mukale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mukala titi apama.
3: Mwere sihiyano. Ule sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni. O sivasha, o klawasha, ni o chuna nasha.
4: My supper, my vida.
5: E tanto amor.
4: My vida, my supper, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: My supper, my vida. My supper,
7: my vida.
4: My supper,
7: my vida.
4: E tanto amor.

inka male le na na male papaya tane e chue o hale na na male mo chua sipu yawe e na tepe uichi di hamrima. Na otho da weva kina vo o na hale ro cha masi maano ro maana tanya ka athua na ti itawa pu yawe. Mwani na rata nane wawe. Mwani mwani. Hii yana lukuluke la ho. Ha he. Onevonya. Onevonya.

0: Sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikineni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiva. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbuka aka. Mbuka ni hiyo pasa uma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele aka. Wakani chiwa gile la Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Opachere to kwena onyawa mata ni soja ni mahi ote no nyawa lapela. Ereni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
2: Ay, sampora, ayo ni isuwari, o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uu chambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osidelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: a Constituição da República de Moçambique consagra a igualdade entre homens e mulheres como um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático moçambicano. A experiência, porém, obriga-nos a reconhecer que a lei escrita e a realidade vivida ainda não coincidem na medida exigida pela nossa Constituição da República, a nossa lei mãe. As mulheres continuam a enfrentar obstáculos específicos e desproporcionais no acesso à justiça, desde barreiras económicas, culturais, geográficas e, não raramente, barreira dentro do próprio sistema de administração da justiça. As vítimas da violência doméstica e da violência baseada no género continuam, em muitos casos, a ver seus processos arrastados, minimizados ou arquivados, sem resposta adequada. As mulheres em zonas rurais continuam a enfrentar sistemas de resolução de conflitos que, por vezes, reproduzem as desigualdades que a lei pretende combater. Uma forma de justiça que não coloca a igualdade de género, as pessoas com deficiência, a proteção dos alimentos devidos a menores, as crianças em conflito com a lei, os idosos e as comunidades mais vulneráveis no seu centro, não é uma reforma completa. É uma reforma que perpetua as desigualdades que pretende corrigir.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Dizem que na o fevereiro mais pendiente é mais cedo 21:08. Maria Querotani, então mas com a base vamos querer antes cena mas se cu a nero citado cupido quando se cu cominasse não me entanda já coni já cacha pegar mas vai urinar pitando hato pepo já fica e a fica pepo ir cu cupula ir cu pepeta mas quando a cu fará mais sueta penou imo muna nyato aí maquio mangbana tina kuona ni anki anki mapezi. Pionse nendi tangwe ya kukonda kwanu kuvera, kupuaza kwanu, kunyoza kwanu. Kakalamba tilonga nsiku zanduri mukuti, mpiadidi kugulida tu masueta mabachi, toera mzakale pa mbuto ya kukumba, mpepo ingazatuma. Nzizi yetu wa mpepo ngunu, mpepo wa munamu ili kukupula. Pinalonge fipino, wa ndiri musueta koba koba madidi ndiri pianga square musueta pinuwe nghabe sueta hii yafa kwako nkoma yafa kwako pinakalape kukunenza tiulikira kuti mabasa twafike kuna imwe makusowa mpinga pinga tikuchita mphamvu zonse nenezene tora kuti imwe mukale akutsanzaya na Radio Mozambique. Bukida tarara doa. Mwatizi tsangano angoni ya makanga chiute chifunde. Maravi ya zumbu. Mwadokiru watani ya nzatu magwe. Kaburabasa, marara, shangara, muno munzinda watete. Ya ipa njine ida chitika zulu zulu ishi. Uvia vya pinkutufu bida unika munseu. Mhimba ya kanongola na matundumu. Amunamwe, imwe musadziwa kuti musagiera basa inei, tangwa chinjanji muli kunyoza pili, pili kulongwa na akulu wakulu. Anga kufungirani, penu anga kupokosirani ndududu, munga konde chita taxi, muna janji panyumba. Ana mba tatu, akazi mba wiri, nga mara upalaka nyembo, kanungona piyako. Muno munzinda, pia kudye mpionseni pia kuchita gula. Ngabe chintu chalalau munu munzinda. Ngabe. Dota dotene isaguliswa munu dota. Apunga konda chita chonjwa chonjwa. Nzanga. Pintu pina kunensa kusokuru kwa ndima. Mshadidi ufurike uvesere pile pina rongwa na utongi. Valani kapusi kufala kapaseti asalimere. Valani kapusi kapaseti kwi musoro. Basien. Mufambe na mapaso. Livreti, katati kundusa huu, mapaswa napangiza kutiwe. Motokala mbakodi, ponto udafunziswa, mafambiru wa munsewu. Basi yeni, chikunensa nchanji. Onani basi ya anangwa salapa chiriro na tangwe ya chinkutufu chidoneka zuri. Anangwa kuwazika. Na mayo nango ndikamuva kadungunya inepano mamuna nkhabe pa inkhabe mai nkhabe mbalembo kuti anandipata pankono nkhabe ananga ndiri kuwadyesa ndekha tepa ndiri thembwerekete kuno kunyumba ya ungumi thangwe mwendo wala alaswa mwendo na mfuti kubukira pampikutu pinkutumfu pidachitika dzolodzulu izi anthu uyi uyi uyi uyi uyi uyi via via via thangwa chinjanji Pionse ni ipi, mwapiso sandimwe. Simwe. Apulisha basao nja kuzondera mafambiru wa museo. Imwe, mati musafuna mukaribiano mwenyanza yaya. Funa zonderwa, habi funa zonderwa. Funa kulangiwa, mkukonda kulangiwa. Apo zikwache njino. Sakani zikwe nango mkakari mkichite pepi. Sakani zikwe nango mkakaribiano kweko. Ziku idasua ntemu, imitemo. Ziku idasua anyakui zondera mwadidi. Mwende mwakari kweko, mjite piano, pia msoro mwano, pia pina nyeleziremwe, mjite pepio. Mwenye muno, ziku ya Nsambiki ina mitemo. Apo ife tonsene, tisatomba tiremeze ntemo. Nkabepu mtu walipa zuru pa ntemo. Mkabe, tonsene tiripansi pa ntemo. Ntemo ndia usati pasacheza makaliru onsene, asati pasacheza ndi ntemo, wa makaliru anziko. Ngada soa ntemo muno, tingada pana mwenyanza yaya, tingada lozana mwenyanza yaya, tingada chita pia kupuwa mbwenika. Mwenye ntemo ndiye usatikwata kutife pano, tikare antwa kulungama. Toweza ni ntemo basieni. Chikuru chiri hapa nchaku toweza ntemo. Mfuna kutipa sabasa mwatani kani. Zwane kutirera umuri kuprekezwa na ine ntondo muna pano pa Radio Mosambiki onezi ojo kumichini kuna Tiroange, kumichini kuna Bartolomeo Paketi. Muno munzinda wa teti. Munzinda kilimani, refeba brishtu ndia alikumichini, mutatu watu. Tati tikalipa bozi, lekani kutisiateka, tapwere safizinji, pia kuzipa, pia kutapira, pia bwe, nunga uchi. Pia onseni likupijita, towera mabasatu hawa, afike kuna imwe mwakusowa mpinga pinga. Ngete timize, tinati tiguzi nyimbo, zingasi yali. Mpaka panzizi ufemba na mapindi ya jima kumatatu. Penepo tinadza kupasira ni mpangwa za pakati paziku inu. Tukulonga mpangwa za nchisena. Za malungero tironge malungero nchisena. Za maprovinsia tete. Sofala na Zambezia. Mpangwa zinezi zinatikwe kweta mpaka panzizi kumi okumasiku. Penepo tinati tidza kupasireni. Mpangwa za nchibutikizi nchivirano na anza tuko ku Maputo. Zingamana mpangwa zezo. Tina kugadzani makutu na mabasatu a Nsanganiko. Panzizi kumi na ubozi. Ndi nyimbo za mapangana no rainyo mwali hunabwirirwa. Mpaka kumi na ubozi na mapindi ya jimaku matatu. Mnafunefi za kupasira ni mpangwa za kumalisa. Zamalungeruwa nchiputikizi, nchifirano na anza tukumaputu. Zinezo mpangwa zinatikwekweta mpaka panzidu kukumula. Unga kwa na mainoti, chiti. Ndinkwa kwa wamabasa, dadzana ife, nkariko famatumu masiku alero chitatu. Tikudikira kuti mabasa hawa, akutsanza isa. Imu mwonsene muna tifesira bukira mbuto za kusiana siana. Makamaka kuna mbuya Zakaria Jmaswa Mpambe. Kweko kudua huko, hati wakuno mabasa Radio Mosambiki, alikufika mwadidi mwene, masezi mpepo ilikukupula, tikadenda kaona mpira, pakati pa Portugal na Republika Demokratika di Kongo. Amunamu tukupangeni kuti ana nziku intironge, ana munu muntunda wa Afrika, adenda kumapika makulu wa masunzikeru wa mpira wa miendo nkati maziku wa pansi, mundiale. Anewa, amala kuwafunza madidi ya zungu. Alikuwa pasabasa. Ndine Cristiano Ronaldo lero nkabe. Anki mwapezi ya kuipu ankose Cristiano lero. Senzeka na hapali ya kukongo. Abuluka chibare bare. Portugal mpira ubozi. Republika Demokratika du Kongo mpira ubozi. Mwonati. Mipira miwire neshi. Yachomiwa mwakuchita Dima na Nsoro. Abanza mbangondi ya Portugal. Unango, adajima na nsolo mbangondi ya Republika Demokratika di Kongo. Angombo wangu ndi Portugal ya upima mwadidi. Mapasila nzaje pima na mwendo. Wadjere. Mapasila nzaje mbatimambo. Nansoro mbupita mbuenda kamsonsona. Mayade ankhondi ya Congo. Portugal Republika Demokratika di Congo ndi pipide chitika. Pinaongefe pino ndi pintu pye chitika piti jo pinga chitika munafana ife ankhondi ya radio Mosambiki ngabe pwanango anafuna kukupangana anafuna kugadzana makutu anafuna kukuchenjezani ngabe ndife basi yeni ife radio Mosambiki wa tisadziwa kuti imwe nyekuti purutana ndimwe maboisi yatu ndimwe pana boisi unango pa pionse ne pina chitefe tizofuna kutsanza isa imwe basi yeni aha pionse ne pina chitefe tizofuna tsanza isa imwe anga mangu pirongiratu imwe mbuya jo wai imwe mukupidziwa ra kuti ife ankhondi ya radio tingachita pinthu tsafuna kuti anthu atsanzae na ife pano mbapaleke kuoneka nyakudungunya pomwe mukakhala na nsambo wa kudungunya dungunyu musapidziwa tai kuti midungunyu isachemera minyama ingapamira munthu pinthu pyati pyonsene pisabuza ngabe kwenda kutali pili pyonsene pidabale angafuna kupiphata nfemba 10 ngabe fika minyama yankulira minyama nayo iri kudza thangwe chinjanji anthu azinji alikudungunya na machitiro anu munthu satongwa kukhalambo wakusirirwa kukhala munthu wakusirirwa pakati pa anthu anzako mbada khalapano ngana pinthu pingadafamba mwadidi mwonati asadziwiratu kuti uyu anantima wakulera simwe tai kuumirwa nkhumirwa kobiri munazo ngamala basa musaphatambo kudye musadye mweka abaliano alikuja mkokwamano abaliano alipa tabu abaliano alikucherenga imwe mulikuja kobiri dumula pinongefe pino nzidzino wa mphepo unakhoni ushu. Ana alikufinyika mbama. Mbudziwe kuti kuchisa uku kuzona. Kwanu kudabarwewe kokoti. Viranova. Ntaya nyemba. Pepo panyenjengwe hapo. Pachirumbi chanjero hapo. Mwanya pale umu. Kwanu kudabarwewe. Abali yako kwekule. Alikutu alikudzadzamira nayo mphepo. Iwo kuchimwanambo kwata kubiri kwenda nkambindi, kwenda kwa chena, ukasangule makaunjiki, mangasi, majuzi, mangasi, kututumizira bali yako. Pepe ukupichimwana. Iwo kwekule kupidziwa kuti mbali yatu alikupata basa munzi ndomu. Mbali yatu ndi boys kweku. Panyumba pachi ndi mwana liranji. Pasajiwa. Ungafika panyumba pachi usatambiri wa mwadidi. Mwenye kunu ifipantu kutabuka nayo mhepo. Burangeti ya ngambika. Burangeti ya dojimiri mpaka lero. Burangeti ne hiri popontu. Yasa burangeti. Yasa ransori. Kumbukirani kudabukemwe. Ziwani kupedza baliano mafumumwe. Gopa muna pamirwa na minyama. Apo kwekule angaza toma kudungunya kwekule. Kudungunya kutuwa mbali atu. Alikuvata munzinda watete umu. Asa patabasa muvulikani umu. Asa patabasa kuraje Mosambiki kule. Unga mwona. Alipiachi neri. Ife kuno tikutabuka. Mulungu ndiye anapidziwa. Udziwiretu kuti minyama waidzora. Minyama waidzora wapive. Ambu ya jomu chituretu kunipanga tepu. Haa. Tukukupangani. Kuti minyama waidzora. Machitiruanu mba kupuambwanika. Mbwini alipuambu andu hanango. Adabarambo na nzimu wa kulera. Nzimu wa kupasa pa nyumba pachi ndi mataya. Alendo angafika kwa tambira mwadidi. Ngamala newa chita gumanambo pia unkazi na mamuna. Ntimao mazi yene ntimao vembe. Mkazi na mamuna. Onseni agumana piao antu adabarwa na antu anzao. Ntima wa vembe. Oh. Chida hii papa. Ndichanu china imwe muntima mwanu imwe murendo maka imwe. China imwe muntima mwanu. Chakulomora. Anga kupasani, anga kupedzani, mwato madungunya pontu. Habe kwa mwamu, habe kukuta. Imwe, ndime mundu imwe. Wona ni diswana. Nunga nyankabunyo, diso tepa. Minga ngari, minga ngari. Ba, yewe, sha, sha, sha. Ha, nandi, nandi tumizira kare nsori. Nene nsori mbu ya maso nkabe. Waaa. Mwana nzaku anga kuchitira udidi nsimbe. Nsimbe. Tore kuti Mulungu amfungulire majanera akwanise kumpedza pinango kuti iye mangwana akupedze pontho imwe ngabe funa pano kusadziwe mukulomora aye kulomora mbotai kanonga mochita kwenda kwa nganga kasaka ntombo wa kulomora ndipisadziwemo bweku bweku bweku bweku chinarongwa ndiye chinarongwa nonga munthu kudya fafaimbu shwe iwa palwatani munathunga komo mukunsusera minyama uyu thangwa chinjanje chidadawe makamaka njanje. Akupatirani mwananu, adza kufunzisirani mwananu munu munzinda watete, mwananu atomambu kupata basa. Akwata mwanonango wachiwiri, wananambalika, tepa, mwananoyo, alikufunza ku universidade, alikufunzisa ndiye. Akwata pondo, mwanambali achi unango, tepa, antumiza kupi chizoromondo, alikufunza pia ulimi kweku. Unoyo, aponya basa. Adawa papi makamaka padadawe, china kukwatani kutimu mufamemba mudungunya nchipi. Imwe ndi mwemuntu ndi mwedzi muntu. Munga kalapansi, munga weza mwadidi, pina chitemu ipi. Piku kupangizani kuti imwe ndi mwemuntu. Tangwe muntu satongwa kuti ukale na makaliro auntu. Leka kukala na makaliro achidzi muntu. Imwe pina chitemu ipi. Hiti udzi muntu pepe. Mungu pia onambara. Hiti udzi muntu. Kulomora nkulomora, nzano kupedzeni, mbaliano kupedzeni, mungu mujigida, mungu mulonga, mungu ntafuna, mungu nzengeza. Munga mpasa minyama osho, angafa, muna salapadzua ndimwe. Imwe muna manera imu. Ndugulonga na imwe, muna manera. Ntokozi una gaya na imwe, ntokozi osho, akugulirani mbani. Siye na mbali anu ila. Ntokozi una gaya na imwe osho, akugulirani ndiye. Ntududu una chita na imwe taksi osho, akugulirani ndiye. Lero pano mukunzungulira pontho, mulikunjikida pontho, mulikuntafuna pontho, mulikunzengeza pontho, kodi noyo angafa ti magonera nkono. Imwe munaimira papi? Chanu cha unthu chiri papi? Imwe ni mwedzi munthu. Dzimunthu dzimunthu ene. Mwana nzanu nsimbeni anga kupedzani mafumu mwe. Kucheza. Lekani gumbuka ndaronga dzina munthu pano ene. Kuna piano eh, anzo kuna jo akulongene pano noyo. Ah ndamona kale, ndina nkhalira panjira. Mwanandzano. Ine pano ndafunza karate ya karate bemu ngani khalira panjira na kuritha.

0: Mbalo nsenu kusirira. Kusirira nkai kondeswa.
1: Mm-hmm.
0: So ule onsena na sirira. Safuna kari munjira ya chonadi.
1: Nunganji mako.
0: Kusirira wa sirira. Uh-huh. Mwana mwana chintu. Unga sirira. Fikisa ngombe. Wasirira. Da sirira mma ingana. Mwenda kalonga nae. Safuna ndi kusembeni. Akonda, akonda, akonda. Mwenda kalonga pastori. Safuna ndi sembe mboma eri mangana. Iu pastori anaona njira. Mwenda kalonga kuna mewao. Tina ini maongereja mule. Alikufuna tepa, alikufuna sembe. Kubulikira pepo. Panango anaona njira kutimai ule. Anakwanisa kutani. Akora. Yoru kuna mata. Pendwe mbusa. Perswe sogoleri lai. Ndwe mundu. Ukuna mula ripondo ngereja mule. Ngereja yisa kana mbili kuipa. Pendo ni mbusa. Usa zapariza bibia didi lai. Usa pariza na manyazo. Kakara kuti ni mafara funa walonge usadza alonga vyali adidi alira salonga mafara okubombonyoka mafara kuyi adidi adidi okoka usasisa vyantu ali kuti asiyepikado dai usapikwata pepili kaninga kuti panango ah ine ndikuchita ibodzi bodzipi ungakanyambi maka ngereja mune nanthu ena rasadza bva maka rasadza odzira ah saodzira asapidzwa kuti ah pinongewe kulonga nje dzulu achapi kwangana sana pina barefu muno tangwe kubiri zinotambirize iwa nangu kuna matadi iwa saendele kubiri zo iye mbunyambi ula nao siya rai tangwe kubiri zili ando gazeta teuku na kazie na kamfunale apararimbo
1: ante trakwenda ife pangunu pangunu kumapetu nao makani atu pansiku ya lero na njeso ushu irmao njesu ya na kuminiki ankati mwino studio ya Radio Msambiki apo panzeru za kufuna kulanga kuliale achesa, achesa, asha, atuwa, nabulukira nsiku zino. Pakuti, akonisembu kugumana, njiri ya didi, mbae mbambu piri pia kufeka, piri pia kubilisa mafala didi, akulanga mbumba, njipi fali kafanya mkuse?
0: Ndipo mwene, mamuna kuru mungu wa kupezi na tangu ya kunipasa njiri ya nei, tinapereka mafala kunalo nsena sanzoma. Mungafuna kuimba, lero, lero na lero, pubu buka mudzi kuenda kushitudi kuna kaimba, pipiri, pinabwelesa, pinabwelesa udindu wa didi pakati pa mbili yako tayo, unabwesa mbili. Chokutoma, kalapansi, mbuganizira, pire pinafuneo imba, tango pionsele pinafuneo imba lero, tinafa tinapisia. Nita umalangizu wanga kala kutikana, poli kuzafa kwenye anakwari, ngabi kuzale mezuave. Anakwari anakwatuwa munjira inangu. Apo, naipyo, safuna kuti kunale onsena sanzoma, akalipansi, alembe. Angalemba, kuenda kwa hiyo kushitudi kule, anaenda adama akota. Ule nyo kuchita biti ule, kutiankapitari, angaravari kwe kule, anaputika avirai. Tanguye sanzoma abwira mareferikari mudzimu abwira. Kwe kule netabuka wena atabuka rai. Mafara adabuke na hiyo mudzi ala adama lemba ale, adidi ale, angaenda kustudio kule. Kutiaka imbe kwe kule. Anakalanale, anakalangizi basi. Anakala ukulanga. Apunga chita lero na lero kwenda kukule kustudio kule maimbe kebede. Tangubuka mudzi na raiva. Nyimbo nkabe imbiru wa raiva. Tangunja kwenda na kwenda. Tinafati
1: na mbane, isi. Mbane wanaimba nyimbo za kutopulana za kusholana.
0: Mangwana nkucha mbiri hapa.
1: Uh-huh.
0: Aha. Ndao. Safuna ugwe mbiri hapa igwe pansi. Ingagwa pansi. Anu badzo kuti nyimbo zaache nsokutani. Nsokufunga. Sizokutikana rai. Pwani kukubabia yako, so, na chaka chache ando sa kumbusira basi kuzifesera. Akura pana, unango tepa mkwatika na kwenye nyimbo bodzi. Mangwana kuja pwani imbabia yako za nidi, ano kazifesera. Na vaha, onowe mbana na ekemwe. Onowe basaji tikana, ono, musamuikirai. Onowe basaji utikana, musamuikirai. Pwani kura diko kwenye nengakuno tepa bwela kwenye tewa zasi ya nyimbo. Mbani, ando ingana, hey, ando sa kwata nyimbo kwenye mbaisi ya pakundu. Ya basi mwaisi ya nyimbo. Andu sachimana kuhika tango nyimbo zako nso kutikana, salanga rai. Kulipo kulanga, utasiani pepe.
1: Apo, pa nyimbo zano, irmão Jesus, kuna hali na funambo kuzikumana, msasiponyambo pa interneti, mu YouTube, penu, njira zinangu za kusena ziana?
0: Pano, ndikafuna kuti ndikuwa nise kuziponya. Ndilonge na pari awa kuchenjera, kuchenjera na nzeru. Kwa nzeru zinangu za ukariyatu kwa sokolu maningi.
1: Uh-huh.
0: Za kupiringa na iwe. Uda toma napi. Mkona rai. Tau tefano kwa toma na basa. Si mkulu basa anapanga mwana nzeru rai. Mwana ina sapanga bono mkulu nzeru.